Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enwom no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless in na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Jesa bi

0: ma wo adwene e ma osako di ibo ni
1: me be ho se kina na me yisu before no na etimi deceive me asan se kino enye obi a na ne ship yepe na mom se ene obi dia ye pa obi tuma bi ba de de ne nya pe no ontimi mi ntina me so me pete me upgrade me ho ntina me fa another way say me sir se kini feel me a betim the bike na ko yesel ntimi shea obi so a no so enim le shishye ho no makakra e wo moto na ho to tre me kwai fastest titi wise ni akeka abom a gya ne be ba with that key
0: ono so a prisoner
1: ono so a prisoner ano nti minya sa formation de ka me key ne ho de de na mo nsema ma hechi nti me kwako wiya phone ba ko na me ma me 4 years na me kwako fa phone motorbike ba ko na magi 6 months na me fa moto no mum because moto de 6 months de si a me ba 4 years me ka say kura iPhone me ka say ne bo kura ndu bi abe 4000 ba moto no me nya ba ko me tuma nya bi abe 8000 wo nti na sa de me fa moto no
0: ti le zo kwa kesi m
1: ti ko ye ne
0: tunya obi a ono so tuma o sa adwene no ah se enya key na de restart ya
1: simple se me se me to se me ye robbery na kama nya type of team a metim de o ma bo mu a o me che o kwai
0: pass prison ho
1: oh yes
0: wow ya fa she urade nyankopon ya aduma o kyna na o kyna yetimi ato aso afi na nsem na nkasa ebe pp pa o mu ye nuanu miensa mini umbedi nkomo but me make sure se ni wiki mu nyina no yani umbetina ha na efe itimi edi nkomo na wasu ya die ya no ma oba ne tim to de bi kura no record ya to kura ne ba no abobi di akyere won na ye futu edi ama won se ba bi umbeso o mu kono bi firi wo ba se ho no mu nye tini kwa so mu di o mu ti kose sa die ni mu bidin the prophet nana ya usafo erade sure wate na onti ni munchio na onyo kesie no ma ode wakuma ehwehwe ye nua ba na 7 previous a oyare a yegusu ajis kama no pacho number ni ye 055 3369711 Mr. Rade say o ma onye ma wo ton ye ntimi nton ne ne nye bi ne fa support ye nua ba na onsu nje na yare sa 055 3369711 055 3369711 Dear Baba Samuel Nanaya Osusafu Yefa Akankasia Bostion